0: ora jitë kallë që uva në varirë ge Që në natë në bëtë let Nët që ilë kimeta, sore
1: Në bëjë ilë kimeta
0: Yes, ka bërë I në po Të letët në koske
1: Të letët në koske
0: Lagini, një gjerë ku po
1: Mi të anda grejtë komisjon se nga
0: Yes
1: Të në mëllë që dhe që basa mani
0: Yes Një letët në koske ku gjitë në gënë e ka bësa
1: Një letët në biti ku gjitë në gara në banë mbrus Nga sungu në tjenda na gile nga mata chembe na sioka
0: Yes, na panga
1: Ina, angiko ya chapsa ya mi Meja kaya pa school, meja kaya kaya papa isi unu
0: Yes Kaya
1: mien saizi Ugi nge, tos mreni ke jangu li jengi Hapa ya chuka hane takchege kasit kohanya So mi tati biti jata chukuro Mien kapesa, agi mwani basta choyil ke meta gile Jini ki kwa pa isi tnaka rana mbaran brus Ngo buwati almost 50 years Chepanga na kap tjendo Jemeja kara ki buwati gile jini chambi chikiti Nsa bwano kwa gengi mwane Mien nikiti nyeng tjendo
0: Yes
1: Kumi nikiiti ngsae tam nega pasta.
0: Yes.
1: Kumi nikiiti nyenge wungung nige gaji. Ibuati le na pasta chuli kime taki kwa kani international artist.
0: Tawo inge lengu niko meeting quarter up car.
1: Tolimba ye na.
0: Tolimba America.
1: Kumakini kita kato kulna kana. Kile kile lengu quarter up car.
0: Yes.
1: So kumakini kita kato kulna kana nga basa. Moin talent. Ko kit na tane terba na brus ka ko mi jini ke gira no bolim bagale pa mai ko ke ne mai ko ke mai ko ke mai ko ke ma to ka kas man mai jo bana brus
0: amen
1: ma to ba game tc suru te bi ko nya bi ma to ka ko ti chama na baga na batip ma to ka ko ti ka to la me ha tu ungo beru ungo ko matri jo ara mi gira ko ji tano to ka ando na te tu mi la to
0: amen
1: ti waste ke ji le ma to tu na ko ke ka mi te ka ando na te na nyu nei em bi tu shi ka la kya da jibwa nei Ako ribu nungu yete kote isabe Kwa hikitu kina wa maana kwa hikoji kwa mangunit Eku jini tindo kwa mangunit ngsaita ketukul Miti uji niki kulusan op Nengo yendo tingorana kuwa meche kulul Uwa meche kuhip koris Meche yeku jita ni tindo kwa mangunit saita ketukul Nige mga unakot keleje katalijan ngaljona nukule Ile ho mara kumeche sukwa kule Yani guys it hope lagna ko dilha tu mago mi go go jo go tup tup kole go tup kole go tup kole go tup kuna ta mje ke tebe ngal yo itinya solution en gotengu mje ke tebe ngal yo itinya go misen kit ngilen kama ngulet na baitu tap karon ngele jin ho yo go parota ile mate mago te go go kame ye go tup kole mje mai no yu wan ale nager go mi te mje su ko il gorista Utak juga masih. Yani isi kama ngunit na babi tu sikala ke buah na bana brus. Ni tim ngak ti jup tegoro tak tu nang gutingu. Aku cita ni kona ita bana brus ko len. Matinya. Matinya. Matinya kona gaglen gagut ke sat lakwa. Matinya. Gaglen aku ke ro ni jumbi. Matinya. Ile ko glo su ko ngono ko sugaro. Matinya. Ku metinya na bab koi. Ni ka so ko ke jup te tu ku ta buah na ngut peruta. Ana ngap ke lorun ra ko ye le na gaglen ge sara ut kama kami ke ilongor na ke ni ngi ke tekeno. Ngur ni selun sosam nako mi ngur sarun ni kwa mago ngur jeta nang kwa mandas ko jita na naka tas ga berule ko so banda ni bana
0: gule chi ne ko ita ko beru brat ko sir na tas
1: yes kam ngwa guna tas bi bilya e guna ta man amungu ti ko jita le no yo ro ne ko boisho jo buti ji ke mi ka ama jo tel do bet ki kun gi gonu ko ga beru dan ne sai ta ka tu gire ngi lo ya no brus ilaja mami ele yano mami ilian mami sai ta katul ko mami ko be tas naba mulele
0: naba mwisho
1: naba mwisho
0: yes kama has with ke gas tena genge nebo nebo etna koske ile bitenga besa agine
1: yes
0: ile mungu ilase mali ro yake mali pema legi mogo le sabe cheiso
1: eh sabe cheiso
0: yes anaga ne le na gurin has with ke wega ni ke
1: gagere the situations to bangalega be maandamano bana bruce notam ne stebe bi kijango to ma ke somanga siti tabrane ko bolti alage velinu gala golem nero bigagara to le to le janga besa
0: lagani ni gere agere ki chana ega guto yen kebertena bombal de mit ya geto kingero ngai ke isa frene ko tiemo ko nyoga sit ko ga guto ga bel diary ni en kebertena bombal de mit ya ka gero re tab ti karot agero bisa ki police mo kyo sese ni lani mi chaga ko nam ko bel diary ni ken ka bertena bombal de mit ya ko
1: te jogo ko ga sit ko te jogo menga besa
0: ni gere ko ra ile ngangana le chuba chen si ko ka chuti ko ra chuti wana siasa because ko ni wana siasa chogo bangan barna ti Kumusmus matkoba bigasi ko igere le mwatako makumbusho anagabwa tatu wa biche gibetsa bonwe
1: duja de jogro member namuru samuga gibati gele ndagabitu tapye gwat pe juman gologo maita bigala ga ndagya gi ko bunte kalya ko maya lanu guna ibelo re tsumata nyogasi agigana ngap kasi nuna kai kai ngamana gora right na nyu karait man nguti bai yai mandamano melenga kai etenji lakini siwe ang mandamano inungungitni angai itu nona agar mata aigi. Ingat ni sila kama tay amu naga mandan nungut kusuk kangen lagap kita tiba. Laki ni negoro magone ya guana brusu. Kogeger in kogeger orit. Nep kene ya saidi kogeger bela jita karit. Nep kusam esakut nep kaya saidi. Ugi bete sabet jita aje. Nep kaya as nep nago tukul. Kogebel tu kaya kogebel limit. Especially kagi lal mat magi negi pamanji sit guana brusu. Mat kugi nemagi tanggu ya magi ceria gelat. So mejoko nai biko jebendi jaga bendi manda mano anan jaga bendi ko ngalagap ko memoration nebgaba tetap jorono ko agule ago denganda kimejake buat bana Bruce picture tejigi ko sigi betabano ko en kasarwe gala jigi mit manda mano ko mejoko nai ko loba mane mono ko siria ketul yager ka gete joret bana Bruce ko lame no yager ginda ko no bage be lame kaita ko gakbar gara lame kai mejigi mute jeb ko amejo Lamit kai imete kimute gunung mara ya galal gunam tungo ko ambulance te ko me jogala batin jip jibanda mi tabarak sego bit ke sal sabit ngoti garoret bana Bruce ko ge baro lege gar manit na babi galak awona to magina gararan mi tei lege mat ke le magati we imalal mi si juto ki gitinya ba chiji gure mau chiji bet sabit ko bar jinga manit na bayman tom ge gas kill ran ko gibuati piju awo ya gibuati ke bendi ki wanja Ibu kita yang agak commemoration, agak lengi buat TV kiu ini, agak datang kemati. Ibu buat TV kiu ini, pihak lagi kita berjaga mana, bana Bruce.
0: Yes, kwa gere tingye tukura enbe tutaba mute ko imuch kwa karara nit kwa missing ngalalet kwa imu wange vika kwa ngalal kabisa enge versane buwa nga tapari goi tatana wato nego itita
1: Kabinet Sekretariat Negara Interior.
0: Mesti
1: macam cuma murkam.
0: Agu, kau ini mungkin bila kau ngalah lah kau mungkin oleh Kabinet Sekretariat Negara Interior. Agu, Negara Interior. Agu kau ini tugu cakap mabi. Agu gas tugu cakap mabi kau angin oleh Wendy
1: Sultan yang
0: nama Jonathan. Wendy Sultan.
1: Ungu ngetiak nabi kau minta kebab endang atau barang kau ibana Bruce. Kau pikir cakap ngalih. Gud kau minta ngalih. Amu kau kasi ini mesti masih yes. Murkomen, kulen mage meja buntu kisahkan korane. Kau dah iman pada Bruce, mami mati le angkat tangan, mami tu dah buntu gitu. Kau kumi tei kitnya pada Bruce kos lah, nonton macam dat, kumi tei ingat unek kita jebara iya.
0: Yes.
1: Amu mana yang dia le? Ya baruwe, sih juga masuk hari ini, tenggel yang kariba. Kau ni ane meja sukai engkau ane anak kuiwa. Aku dah main ni, bana Bruce kuku mana tadi buat aku missing tu kita cegarar ni. Emet apa kena bana Bruce? Nanti tu nyerah ni uwezo aja itu. Kita jitu kita tidak bunuh gitu. Laki ni, kau mumi tapi kiga zaman date nata kuri beri. Aku tu non beri. Kau ni alu kau missing kaya gue bi kaya beri ni. Aku ingin sub share ya. Meti berjuta kaya seragah le. Meti lagu rom sahidi. Angkana bayi segi. Apa tika serta bana Bruce? Niki tu ngaya feature story. Anggolimba West Pokot. Kau minta berita ni, kim awak sekolah ni, kenam dega bu, kenam bunyi gitu ngaji tesis kinten yo, abah agen nyisek taman. Ame jadi macam ni lakuin, itu yang gana, kau bagi nyisek taman, agen ni kaya bu, bunyi gitu kau bagi nyisek taman. Kira rata kini ngaji interview, kau giba 32 years at that time. So kau tetap bunyi gitu for the last 22 years. So kau kira jaja tu kau selas non, kau tetap, nak ni kau serendan. Kau gua itu kau seragale, ngap kini kau le, mau gua bawa mana uti, amau gua tarik tak kaya tu Mago migi lebih barai, so lepas mana
0: tu masa tu sub tu pun jaga kemana. Cuti kita mungkin entar eh mana mami ke lekuk magi kalau kita bagi lekuk.
1: Reform bandit.
0: Kau kaje buang kau bersaiz kari kau tuh kau meta. Aku ni kau reform, aku ini kira rani le nyuruh rapi sek. Engkau lekap social media, aku kau kimi meta tebet ni. Alright, kita macam hasil kau yang ni macam lagi ni tinggal meeting awas ni meeting, so kau meeting awas ni so kau engkau ni yang bicara sih cebit teman dah radio. Aku agaknya tinggal punggah sih yang bicara nyuruh cikai 16,000, awas ni meeting so kau engkau ni kau rapi sek cebat stock 150. Tika di seksi sit kama gele chine mo ya mungaret kabisa kama no wechi biga sek chogen wagenda kego ni nafas ne gararan ko ge chutso ko star 274# tilika tika di shego eng tilika di shego eng ge she to sit to misoko ko bachi ne gigo chut kila soko ago tum kai go sikigi
1: siningi sika ta juta bana Bruce
0: 150000 tika di seksi sit ago gigo chi chi ne tum go nyoruge en soko tagi choga tilika di shego eng go nyoru rabisha ki 150 ko tope ne mungare ne tindo anago to mungaret mara timachi alboda boda goi muje alboda boda guno na yai mungaret kura imutate bi
1: anana go tbi yage bana Bruce nyona ba maana
0: yes
1: bita go mungara bi otiga go kioskin tabana lo
0: star 274# star 274 chutun soko tilega titsviti sikim it's a ta en coronita brane star 274 star 274 Chutun soko agere chita nekikuren petwell petwell petwell rotich
1: yes
0: katilde gete na tai tinget konyor ponas ne bosilingi shek 256 shilling
1: mhm
0: pongesi petwell kenyoru agogo gianun kogre kicho chita gora ne kanyor mama agenge nekikuren mary kanyor 580 shilling pongesi abate nagere chonesmas chonesmas kirui kagere tasang chonesmas ko kikonyoru 85000 jaba teta agogre chita nekikuren yes kikuren irene langat kai gata sanga gine kigonyoru rabishek en soko chegi bongo ge 30000 akuma gele chine to minyoru gi en soko ichutunguni si nyor chige silingishega ta tinget
1: yes abishe gonyoru
0: 150000 yes
1: aguni to gi bana bruz ne to mugu sekeje ni to gi tanaga kuma ambe tabrana gele to gi chutu soko kasarta no goi ago to message ge kabesa ago mie bana bruz chita ngenyoru 150000 ju iba ishe ngore na tangarana kai ngo tori tinje pondo ju mara to me ke gasitnya garwa ta na bayi itu kunjang nagene ngka sarwe ke jang ku betun ka besa gini name so ga go din nad na fast in betu tabrane agle jini to rais ka besa itu lagi jutek ti sakai in betu tabrane ka gere jitan gure Jonathan ga itu ti ta gengge gitu Jonathan aga man Jonathan bana Bruce ki ko tem sabari ti jang ka besa agle 83 times Jonathan ga itu ti ta Jonathan gitu ti ti ti nota nurbe ko mara go gini nyoru ti ti nota na tai 150000 agere Louis Kwemoy agere ga itel tikiti tagenga Louis lani mitibi kedang agere big tamana sabjaga agere tabana Bruce jabata Beatrice jabata jitana gure Francis jato bi ki ko si jeng soko gele jene ngrane itel tikiti tikiti tagenga tenege
0: agere miga miga pongesi aka atel tikiti ago nyor chike 673 shilling bonus ko hiyo nun miga itete sta
1: yes jitana gure bonus ngi gure bonus bana Bruce wi jitana gure Collins Kibet agere Collins Kibet ka igo je bonus na 233 shillings ko gure boraindo so meti mande
0: Yes.
1: The style jigete kati shek.
0: Hatine ba se tit no adra ba Daily Nation ago kasire en barago nyingole the day that changed Kenya. Kali be tut nagi wal Kenya. Kali ko protest along Kenyatta Avenue in Nairobi during and finance bill demonstration on June 25, 2024. Hande bi chaitne bo parnotik chegi meeten ko mi banda boret. Kali second anniversary on this day 2 years ago and the tax protest storm parliament forcing the state to shelf the draconian finance bill and dissolve the cabinet. Wati ndagi gimoch kesta. Finance bill age put kora cabinet. Demo casualties. Nitakala at least 50 people were killed and dozen injured, most of them by police gunfire in the aftermath of the GNC protest and shut down the country. Gigigere met ago gigibe ten sabet sabet parnotik chaita 50. I think victim. Aimagele kenyi shego yengi gomi bik chogi bun koi muti kia tercher and a survivor chogi sopcho kubuna gi ngwanda kon misang trauma yen ne ago ingun gotom ko muti sergal gongon kainu tiki wabik chogi gochim compensation. State assurance kima kabine sekretari kipchumba murkomeni kule nitok po pandaboret ku pandaboret nubo galiet agomo ki pik tukul che teme gomus galiet kechingar gonget nengwanda bonga tuting IPC unfailed roadmap to 2027 election hama gele pik che miten chagi kisiren sergali agomo che kusom ngecheruk en cheterter chepagano na teten genyin negibendi kunya alugo resignen en boishet komait araita abo en genyit negibendi agak magle deadline nebo political parties aspirant independent candidates ahead of general election nitako magle cheso men independent ago somo grand chama secretary it is signing chito ne so men ngotko imwalimu ngoimi public service ko tati resign
1: ngabo
0: yes araita koma araita apo ngi ne gibendi ko nominee ago goito kainutik chama isa general araita apo somogi nomination ko araita tesap a fresh storm over Chinese farm shilling 154 billion KKI contract like negotiate ni gomanga nale kaseti ni pinkes negotiate ko confuse na my cb my cb toyi tas chesira na biketi negotiate ko ayi na go sire en monday na tuesday kasire ko 375 billion ta negotiate 154 so igere le mi confusion
1: ni confusion
0: na gomanga yani tos ngile ka ko 154 man go yegi ka ma davis chirchir go ko 154 gila mat kasira ko 375 ko no kasire so igere le
1: so ke confusion gara
0: confusion ni piga be met
1: igere na to go rom go bisen bana bruce
0: Yes. Kago yamis anagogimit murkomen kule kibendi keipchin kergonget negorom kon missing kondoigi chekamav license anagochop kuns en pandaboret noton bo chensi kebendi keipchin kergonget nenomege angatutik how protest trail routers ambition to raise tax burden agimagele ngalekap panwe kaboret kon missing kogo ter kon missing prestani en panganutik chebo goyum rabishek chekitoreten kebangan uchumi ago kobun ngalekap tax Hello, weeks before the June 2024 anti-tax protest erupted, President William Ruto sought to explain to Kenyans why he had prescribed a bitter pill in the form of the controversial provision contained in the Finance Bill 2024. Mm-hmm. What President Gulenji, those kine gon missing negi mache koyai enalegap taxes chegi mite Finance Bill nebo 2024. Traitors still, nitakang magele, pune koi muti gon missing che mungara inigi, ago kaker tu goshek kiwagi, miski kaker kibe tu ke chang in 2024, ago tako bune koi muti chao taka kabuatet nebo malik chegi kibe. Reeling from 2024 chaos tech precautions. Agimagile kwa watu tikchebwa tin big chegi gabi 2024 kwa igwa chibi ko horyipke panda wallet agot no babe tuta brand. Yes, victim live with physical emotional scars. Kwa gile tinye mook chetagu ago tinye mook kwa rache miorit. Yani emotional ko chon i mege chita ago tinye rirek cheborit. Ago mine tagu nige lagi kage mashu. Tinda berutik so igire lagi gromit kon missing. After the GNC reform, where are they now? Kagimagele tos kingo ndochi ngalega GNC go tos miyano ngune. Kagisiri Penat Kafuli, Hanifa Adam, Otiambo Ochi, Gabriel Okuda, Kagisiri Chauswa Okeo, Shakira, Wafula, Alan Atemba, Akwili Oepa. Kagita epkele tos miyano bichutok kigo ndochi ngalega chagi itinye kakpanu kabore chibwa GNC. Agirego kande kod missing gaseti ni tak agobo tetu tiktubul. Chibobanu kabore taka abuatep nubo ngalega apchenchi chagi testa. School head resist uniform proposal. Ngelego isho principal chibo school ishegi. Magene kwa kamwa gile kimacho kwa gergeit. Oiga sigiro ngela sigiro ko tinya kala ita genge. Ogu macho ko uniform kwa genge.
1: Magere sigiro pano rus ya gere sigiri ene to ito magere sigiri ene to.
0: Anenelel.
1: Ema kuma bagna
0: ma. Area occasion.
1: Area occasion.
0: Anenelel lago minel yana to lagin uniform sigiro tool. So ko kag magele lago ka school ke macho ko uniform kwa genge.
1: Yes.
0: Yes so ko isha principal ishege. Hemagi tokige kako tini ko matyangi kole pasi sekte basu bulishe kwa genge so igere le
1: agira agina la majuta ke bana bruce amu uniform ngu na jaba lago ke ko me na lago ngete in
0: yes
1: sigi tafautishan lago jo ko iga sa in gele gele jin piga pada boda kima je inda reflect tight ni baro le ba stage tingro ke me jao tagene gele lakwani ni duenda tungora no basu bulu tingro magile ke gerge itul Gigana gele uniform ka gai konyo ko unify tan lago ko gergei tutukul e kai ngalagap kuang ko de magalagap somanet lan ko nam jige sukul ta ka tukul rang jan ni sigana gele lakwan gele aje ni ngurge ne besalia ko ba sukul ni gele ni gele ni babli an ni gure babor ko ba sukul ni gele pas ko ya ta ka se tukul garan ni me lan ko gergei tutukul ko me jago wit ina ta yo nungu ne le origi urni tan gai ta
0: yes lama ta mi singa sarta go wen ta go shek arta maxi chaka ba ta yo mai go gertinget ko se tin ne tindo kami tetigeti shagiro yu tigeti shaglaw kange tawle go yekchimi go seti shek imagine dinget tom go manda tigeti to tagenge agere gaiger tabikche changa bisa gaiger tabikche changen soko picha yer tabiko 82 big 82 chagi go nyoru chitanu aron chitanu clement chitanu nancy chitanu alan pitries Peter and Dulga Iger Tabikoski go nyoru wak piga lak 82. Kakumonga lenjin 150,000 che mite niro.
1: 150,000 Kenyan shillings.
0: Kwa wakigo wachibi tiketi shaglo che mite soko. Ago tiketi tagetul itile tiketi shagoyeng.
1: Tiketi shagoyeng.
0: Asi nyorchige. Ta inge jwile tomi ingi nyoru gian soko. Koche gu grabisha. Ginde un si met asibangan mungaret ne moche. Koti tau anaita senda anaita ndai. *274#
1: *274#
0: *274 chutun soko. Atil diga tit asibiti seki. Yegita seta. En coronet abrane *2 274#.
1: Yes, 274#.
0: Yes, okay, Edward Cree. Mm-hmm. Kenyor chige bonus nebo 690 shilling.
1: Mm-hmm.
0: Unge si Edward kechu to ginyor man bonus ichon tete star itil tiget en bonus ko igun itil tiget ichi shagoeng.
1: Mm-hmm.
0: Akagere mama agenge ne giguren kiguren Choilin langat. Mm-hmm. Kanyor 902 shilling bonus.
1: Yes.
0: Akagere Vincent kanyor 148 shilling bonus. Bichon ka unyor bonus ko tata tete itil tiget shagoeng senior chige. Star 274#.
1: Star 274#.
0: Star 274#.
1: Mm-hmm.
0: Star 274#.
1: Yes.
0: Yes, kagitinya kasi tino ba Daily Nation inegan kiwe exeisi game on kilingongo chiga gunyor chige ticket ticket on lot chibo 150,000. Nyoru chitu ticket agenge.
1: Mm-hmm.
0: Nego chin Rabishek 150,000.

0: ko tu mana ramale ko tindo character ne ñine te ne suppose ko ribe uy sub character no ta ka besa agot ko ila ko ne so man ñane mi te sugul ane ma ñu suspension agot betu ta genge ma ko bol jine ga mo lu yo ta agot betu ta genge ma le ji mo lu yo ko nda ugo ma ya it wen sugul gele mi te ne ga su instructions agot tu na tar sugul ko ta mi te ura so ko ti me jogar ga it bagane ne diego discipline kastu chege mo ay isu instructions tu ke mege jen chile ne tu ne ta sa gu mi agi ba preps we games mangu nyo ya jule matku ke gro min saide na tan ge majani e sa mane ne ba na brus ke ni o jara ke gu tu mje gar ke ba ga ja ga tu o he gu lago ke discipline a major metiane ya mun gi jor metiane gu tu ni nyo no ngele ngele jin sa mane script mara go na ba gu tu Kote menen, amu tuku kiki cima nyuru jujugu gud menyewi.
1: Karam gud misin nana tati ngeet ki ptegi shone nga sartaga tukul. Ego shek gano maksa wal jaga batayel bo studio ki tochi nchine gaya atredio. Ina matachfem ki tomin ki tegi sin. Agi yonin nga munda mwenyego tosu mogimi. Yes, kima ti hatu bit tingeet mwono le tosu neso kwe ningune.
0: So kuna tani mito bana bruce kemeji gigoji, kimeji gigoji pik tukul.
1: Yes.
0: Aunga mage le pik tukul kum mesen kosi giki utak bana bruce. Mesen kosi giki ataji mege gigoji.
1: Yes.
0: Ni kabisa kwa nafasi na tani nigea kabisa. Mjiki goje nafasi na tani garara ni. Kujutsoko. Chita ningile ni tinja lakwe. Ako ndai itia kitinye jeb kamit.
1: Yes.
0: Ungi juru 75,000 niju. Ina ile keto kai itore kutumisen sikik. Ina meut kumastake. Mara imi tola ba college. Akwa ile ban college. Kungi juto soko. Yana giba isi kitu silingi isi kutem. Anangu silingi isi artam. Amutu kati chaka injige maganen. Aki juto soko. Ito aret kura kebe bertake. No tanagara hampa na brus.
1: Yes.
0: Tiki seki mito kutu intu. Nama buati kutu kiga jungut misen. Nafas piga lak tulu nguni.
1: Yes.
0: Kwa kiko jichi tuku nafas. Chino kai juto soko. Anangu katomo. Kwa kiko ni mbara indo hinge guni juto soko. Kwa kiko dalingi tungane *274#
1: Kile chitu kwa kiko chi nafas.
0: Kiko jichi tuku linta mbara indo negara aran kabisa.
1: Yes.
0: *274#
1: *274 chutun soko tilgetit sweet siki and coronita brani yegit seta
0: *274 yes
1: *274 Karuneta brane *274#
0: Anchelangatkrui
1: pongesi tiketit nekago nyo chikagne 75,000 ago agere chitare nguren Pismak to ago tilangne tiketit ago nyo chike
0: *274#
1: Chutun so kote liga disiwiti siki yegit seta en karunet neborane *274
0: Yes agere chitana tanigure enyu Judith Rotich agere Judith Rotich kaya kujita na tana tayi kusiki Rafi 6.5,000 Kenyan shillings banam Bruce.
1: Yes.
0: Igeri le Judith aku tumbitu tapu mtu kukanyo uri na jepkondo kia tuja mito kukanyo uri 30,000.
1: Yes.
0: Igeri le kasiki enyo na tamne sika gile jini magiri toja katukul sang kagule na fast chaka tuli ijutu soko mbetu tabrani kukia dale kitiungu ana *274#
1: yongiwe kse akta tuche *274 chitun soko
0: *274#
1: asibiti siki kiwe kse
0: namatia *274#

0: mwachi ngot ko maibe ikele ya bi ngot ko maito une garambe gele ngoi ko ki ne kimaji en nguni nipo mami jita ne kibaye nguni ngot ko iti omite majority kongoi mizi Bruce
1: Ongoi missing
2: chitab ndegeit agere tinget kakikon en nyuroriat nebo 85,000 tiketishek sokol kityo ki pongesi ambi kianyor shopping 16,000 lakini noni bororiat nebo 85,000 kobo chi netom konyoru ki en soko kikotiem akotieme missing chi nekango chuto menyoru oye kone ngung nafasi nyorchike 85,000 chebororiat en betutab rani
1: star 274
2: chutun soko ildege titsibiti sikye
1: star 274
2: Asi siki kega sakne ndorobo kamili ndorobo kamili
0: hey Cruz atinga tapo
1: jamge mana ndorobo kamili
0: eh gongo ya muni ngao kunana ati angalale ndo tukene gobinde kupabai Matai ko nawat tiga perwit bajumla ale ocambe. Wain pin kaul lege ngalamen ngaliwata presiden William Pomai Ruta at Gideon Mo. Ina anamen na Rab Ruta amung ki kondo indet nene adakwa presiden na bo prapat mga kema. Indi ti ako po kando ina teta William Pomai Ruta kuin elemen ko pokolenji awon ko pokolenji wa le di gakin tarete da ma masisi ne vivo kwanda komwa golle eye ara ko lino ko en man ko hi meto ko do ikite ngo meto ta responsibility ne bo ko kwanda fera debo president ko meto so tugule ndugulu kabisa amache amo to president lakini en men em ago ki ora tapi tribuje kuma ange nyoru ngara jeji ago tibe mu ko ndo ga latira ga bata ko ndo tira ga bata yun kumu ko yo ko maska ti onge no tengi go ti na fa ko ibo ikie ko tiemu ko le hundi ambi jicho ko ko ti ta ga bara ni ndo ne git kal ya wir go nyungu onde ngu bi ora tigi go chini risto go ndo ya ago ngu bi ora tigi go chini na fa go ndo ya gafi anyo ngalia ta kubye moy kubye moy kogindo kwamba tokyo ni poya kogindo nda tokyo ni poya kunyo ko ikana ta ngo baringo so nyo ya gine ko evi amuna genge e go ndo inde ko kutindai e bi wa kwalengi nyo lugo mutta ago gasi ago evi amun ngwo ngwo kwa kwa anale kana ti cha ngala la tu ngwa ma dresi pe ni ama jeno kuma mo ago ne sima ko go i dresi ju ni pe ama je ke ti ne boy ti che ti ngala al jin pichu go do ju wa ma ba evi ta ki go do ju ago gas ko ko ti boy so ton chongi go ka ta me dresi ju ko bo ngala al ji ago gwai ko atu gane me megen atu ko ko nyu nabale o ma changa la len tu yon go mi nga tabare goi tu yon go mi nga tabare goi ko ko ga ba fer ga le tu en la ga security en ge ti nga besa ko ga se man di ko go mi wa go le ne luongo kan e mu wongo me an ago ko ga gu la ndo ko ga fer ga le le nya wa nga la emi gutare tipi kyo kwanga tabare go amma du yaba na tabare go gumita ago ko gasi ki memu a sergale asu gutare to
2: Congoy missing the Robert Camille, Congoy missing and which on to Wilka go Sikiago yon Tuggy, Chemin Line Kwek say, Signor Gigoch and Avas Yagiwege.
3: Yes.
2: Lagni meet an 85,000, Chagamwagi, Lebochi, Agatu, will go to Tom Guy in your Rugi and Soko. In your 85,000, I'm going to go to

Eyi we to mede ke ya ta ke kitunga de ke chaka ngasene nyo ke duke number 4 ka nyu acheri na legend to maro chi na ka konyo he we gorom ka sitrani Thursday nyor chi gara bini kin kore ne banyu nyu minda kabisa status 74 ash la patako duke number 1 kila mutu shika simu yako agile chi kitungan si mana ine kine to ma ya u kut ko chachi nga chachani kut ko ribe ta ribin to ma wirte ko kanya me ko narapinik amaje nam sim yung kitungan agi jili status 74 ash we kitungan agi duke number 1 agoni 16,000 jemmo bartos chakki ya ni giyo kun sae ko pa sim yung oroni jitana ka ko chap chapi taragaraga jitana kikure Kelvin Kelvin kaki kwa ji 16,000 jaji aje sumbuana amekuja na tiketi moja tiketi takenge na pasiling tipto magsisit kongo imising Kelvin oroni jitana bawayang kikure Dorcas Dor kasing nyu ko ganyo akti ke ti tagenge ne basiling sosom aga ki ga chine ne siling ki shegata taman aglo soto ma bikso mo gi jege ame je bikso mo gi jege je to mo ga na ko inguni ya ne ko timi wa ko to mi jutu igeri le ke jutu ragaraka naitaji watu tatu

Kaya ta kenge na kaget ka studio amandang nitok pa studio chi naimiyo ne ka sate nyoru 16000 ijel kitongan status 74 asha giwa go number tabangwan iwi kitongan go number ine inyoru 16000 cheku kigure na Ezekiel Serem age tugul ne kemi go bata nge tege ka gi nama go inguni alen so kabit ko tebi minda ap jehova go baten aso kabit kora ke tuye betu tap karon ne eng te tute ne ba ka torore ta kala sunet sere go nyo go malo tu tu se go bata josi te tu te na tre bai munyak ta chefem

0: Aya, safi sana hata kwa machina. Agere biga le sere kabisa ne sere bigene kabisa. Yes. Kongo mi signal gib courting wa mwenyengo limbanga wa chi lela area se taje femelo ngajito. Aya, safi sana golo iti jo ne nyo. Yes, ngajito.
1: Choti.
0: Gai net kitio. Kongo mi signal chora rengo limbanga na itangi chagunga. Kongo mi signal Clinton mwenyengo limba chep kebe tangi chagunga.
1: Congo missing no gicha gonga. Anta sone sa kamo josi.
0: Gongo missing no kapisa ngi chagunga.
2: Gongo missing no kapisa ngi chagunga.
0: Hey,
1: Ndamalele
0: ngi blala ya te gongo mi signal ngi chagunga. Aya, safi sana mami chonjo jita enyo. Yes, ngo jita.
1: Jiji, mekilesela zingare wa minda ni mame. Damala
0: ngi. Gongo mi signal kapisa ngi chagunga.
3: Jonet martumeno lupo korova eria.
0: Gongo mi signal kapisa joanang maritimo ngi chagunga. Congo missing no jita mau changi chagunga. Congo missing no kapisa angi chagunga.
3: Mabe 104.0 gulo 20 ya. Kigu no rimo no baga bongo.
0: Congo missing no angi chagunga.
4: Mabe 104.0 no ngana no mitororo amindani.
0: Congo missing kitab gitororo angi chagunga. I'm going to go to the house.
1: Kure no,
0: Dege shikti sabi chota ki chukang

Le Sundurion. Aye, safi sana tienda nota nige tu kwe jidege shemut kitiongana. Asiko tiji site nota ke taman site sogo alem. Aye, safi sana irongo kutkutuma itil tiga chita. Kuti mite on jita agutuma itil tiga ti nota gine mite number 7. Iroi lege til tiga ti mite number 7. Nota gine kakisir kitiogo le kao. Teta nota gine basilingi shiki chota ke 85,000. Aungo kuburan. Kungo kuburan na saite nega pesa nehem. Teta nebo 85,000. Lakini achaenda, iyo achaenda, hakuna mtu ameambiwa congratulation. Mamite chita nota kini kwa gilechi congratulation. Amechi itil ticket nota kini mite number, ticket nota kini mite number 7. Amechi ichil kitiungon jita nechep chep star, ichil kitiungon star 274 ash. Agitil ticket ni mite number 7. Aguchito yontomo gile congratulation ina ile itinye chomjinet igetje. Yani yanto mga aldais, yon mamite jine kwa gyaldeche teta ye, ina ilita itinye chomjinet iget chige, itil tigata nan iseki, itil tigata nko tilibakpik tigata, chilgi tiongon star, 274 ash, agitil tigata noto gine mite number 7, gorochi tane gile congratulation, gorochi jano un matinda mbango, geni ile mite jita un matinda planes niko la matile, enele ne motil gorochi jano non kama itinye blane note itil tigati note en rain ne gorochi jato ke non motil dop la note ko til tigati ne ana gochi jonga itil tigati bile wo na meja kwa meuta ubo na si jugo ge ko na ke le mite bi ki u me bo na sanye nku ne ge ran ko silvia ye en nku ni ko ngete ke sanane ko gaitu kitu kole pap tinda bo na

0: Atinye kamong netale baba kasini ni ngwe tugo le mite sai taman ne ba kas kale nje isu bi ko logo bi gabe mete ngo ginda ko ngete ta cha fem ne ba ko nende te zekel serem kago ne reki president William Ruto kando cho to che ba ko masta ne jigli ba isho ni ka sarkar le ko bangala lu ti che te se ta cho to kitinye ka ngale ga boru ya ndi a kap che no to ne bi gabe met ko ngala le ka ngo jigli ole te sta tai te se no to ne ba ko ta tu yo sing no to ne ba ma sing ni tok pa ne ro bi Omo gule ko sergali ni ko tindoi takki noten bago ger gule ganyor baishoning nerane ke jang ko bunte tu tik chotok che bata tek se ta ba siro she ko ri che ba li ta bi ngoni aga ki wan jo shek paragu ta ba joni kala ga che ko go tare nerane ke jang ko nyur chike magatia tin ne ba killa pe tutem
1: Lakini ilisema juu chini kulia kushoto mbele na nyuma hii tujenge. Sijui hii. Ni wale jamaa walikuwa wanasema ati haiwezi jengwa. Walikuwa wanasema ati haiwezi jengwa. Mungu amesema Boma sijui. Kwani tumezungumzia miaka ngapi hii Boma? Ni karibu 25 years. Kwa miaka hii mjengo si ni 1.5 years. Program kubwa ya market, kukafanya program kubwa ya hostels, program juhi ya bonus.

kasirin yung jamu ay pun kabarasto sa inyo tapos studio kabarasto sa kaya tinday inyo ko kabarasto sa kibo ako tugol. Tosi tinye kay muti tapor tani ko ay mineng kasar tani ko ay guy ko ameri ti kibo jore ay ti ratyo no siya kesa sugar rogi kibo aba magongyo at ruay tap karati kasuma lalio at kay muti na magisi kisya suway at jaybo ando scale ki prostrate at galage. Engingu ni muji rute ji Dr. Tonui ko chepkiri cho tne ki ko nyoi so anan ki ko nya bi ki chang ago ki ko nyor walu ti rute ji ne dat enge partners lite in fourth floor room 42 pi mani ago nya senyor ne jang me singi birti ne dasi me teng 0725 389 991 0725 389 991 Tosi tinye kai muti tabor tne ki ko minenga sartane ko ko ko ameri ti ki bojore at ratio no shek sugarog ke baba mugongyat ruayat apkarati kasuma laliyat kai mutin magisi kishe suwayat jaybuan roske ilyagi prostrate aga lagi Dr. Towe Dr. Tanui ko chepkeri jat ne ki ko nyapi ki chechang ago ki ko nyorwalu tikrute jine andati enge pati naslite in 4th floor room 42 bimani ago nyai senyoru ina chechang mesingi birchi si met Dr. Tonui eng 0725 389 991 Perjisi me Dr. Tonui eng 0725 389 991 Asiko piti nyoru ina jajang missing Ago ba notoke Ortinwek tukul konyak tukul Kota kingei lite in tunnel club Opposite gift mat Supermarket ing tari gitip tamak tisabarawe Tablo kenyini kongete saita monoko yenge beberyat Neba koskale nyako isaita manake nge neba karon Tieni ketun mitei petu nota ko bata Sam Kista Kechua DJ Deno Akem Sikibe Tieni kalake aga tieni kalake jang Petu nota ko free kebako Lagi niyoje inam kikom bayan engo Orti nyektukul ako nyektukul ko takin geili te in tunnel club Opposite gift mat supermarket Nge tarikitip tumakti sabarawe tablo kenyini Kongete saita mwana kwenye beberiyat Nipa koskole nyako isaita mwana kwenye Nipa karun tieni Ketun mitei petu noto kubata samkista Kechua DJ Deno AKMC Kibe Aka tieni alakke jang Petu noto kufri kebago Lakini yaje inam kikombayan Engo Ibaraste wak sibitali tabi aisi lite in mission Nago baka nyoise tabi itik Seru nekak mokwek eng ENT clinic Eng betu tab chuma mostari gitip Tumakti sabarawe tablo kenyini Rabi shek chotok chuma consultation Anungu jegeri daktari kusilengeli buta genge Oto agatin tukul asyo nyoruka nyoise Ibaraste wak sibitali tabi aisi lite in mission Nago baka nyoise tabi itik Seru nekak mokwek eng ENT clinic Eng betu tab chuma mostari gitip Tumakti sabarawe tablo kenyini Rabisha kap consultation counseling isha ke liye bhuta genge ota ga tin to gola syo nyoru ka nyai se te chota ko sene nyoko ga barasto isha ke che ba ko to gol jagai tuya jingyu tak pasti de naga ko ite je sai so mok ne ba ke mbai ka go bata de ge sek ta manu aksesi ta magun ke bone tala ne nyi tat ka beru ta ab jeho vaite se ta yep chini ta che fem tu ge tap kalenjin